0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
6: Listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
2: Premium
4: music and beyond.
3: One
4: Radio 99.7.

Francisco sa bayan po ng Labo at Area 3 office na matatagpuan po sa Barangay Batubalani po sa bayan ng Paracale. Ngayon din po ang ating mga service centers. Yan po ang bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Kapalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda ang ating pong Area 1 Office Teller Window sa bayan po ng Daet at ang ating pong Drive-Thru Teller Window sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado ng buwan po ng Agosto, kaya naman po bukas, August 8, bukas po or open po ang ating pong Area 1 Office Teller Window sa Daet at Drive-Thru Teller Window sa Talisay mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Magkakaroon po tayo ng separate advisory kung alin po mga teller windows ang bukas para po sa August 21, yan po ay Ninoy Aquino Day. At August 31, yan po ay National Heroes Day. Sa ibang paalalang, lahat po ng Canoreco Accredited Bayad Centers ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga updated current account. Alba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current account na lumagpas lamang po ng isang araw sa kanilang due date. Ganyan din po, tinatanggap rin po nila ang bayad para po sa mga disconnected current account kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa ating accredited bayad center, ay dali niyo po ang inyong electric bill or statement of account. Ganyan din po para malaman niyo po kung alin po ang mga active accredited bayad centers, bumisita po kayo sa ating official Facebook page na Canoreco at hanapin po ang post tungkol po sa mga bayad center. Sa kabilang banda, maaari po kayo magsettle ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng ilang online payment platform. Yan po ang GCash, PayMaya at ang Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po ang bayad riyan para po sa mga residential at commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi po sila or wala po silang past due. Ngayon din po, walang arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad po sa pamamagitan ng mga online payment platforms po ito, katulad po ng account number, account name at amounts, ay matatagpuan po sa inyong electric bill or statements of

Dako po tayo sa mga balita. Resulta ng Canoreco District 6 election, Jose Panganiban. Matagumpay po na naisagawa ang district election para po sa directorship ng Canoreco District 6 na sumasaklaw po sa bayan ng Jose Panganiban. Nitong ika-25 ng Hulyo 2026, ang presinto po para sa pagboto ay nabukas po dakong alas 8 ng umaga. Yan po ay sa Jose Panganiban Elementary School. Si incumbent director Balbino S. Boral Jr. ay nakakuha po ng 9 na boto bilang nag-iisang kwalipikadong kandidato para sa posisyon ng director ng distrito po ng Jose Panganiban. Siya po ay magsisibing director o kinatawan ng mga member consumer owner ng nabanggit na distrito ng Canoreco hanggang sa susunod na regular district election na gaganapin po sa taong 2029. Ang nasabing halalan ay pinangasiwaan ng District Election Committee or DECOM na binubuo ni na Mr. William E. Alorin, Principal 1 ng Calogcog Elementary School. Bilang chairman, si Mr. Enrique J. Sereno, Principal 1 ng Osmeña Elementary School bilang secretary. Ganyan po si Mr. Jose R. Pelitina Jr. na siya pong Municipal MCO Chairman ng Jose Panganiban bilang third member. At Mr. Faustino Z. Ceciliano na siya pong Municipal MCO Vice Chairman ng Jose Panganiban bilang alternate member. Lubos po na nagpapasalamat ang Canoreco sa Departments of Education, Division of Camarines Norte, lalo na sa mga guro para sa patuloy na suporta sa mga district election na isinasagawa ng kooperatiba. Gayun din pinasasalamatan natin ang mga MCO na aktibong tumupad sa kanilang obligasyon at ginamit ang kanilang karapatang bumoto upang pumili ng kanilang kinatawan sa Canoreco. Sa ibang balita po, National Line Workers Appreciation Day. Nitong ika-3 po ng Agosto 2026, nakisa ang Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated o Canoreco sa pagdiriwang ng National Line Workers Appreciation Day 2026 or NLAD 2026 sa temang Kuryenteng Dumadaloy, Pagpupugay ay Patuloy. Bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga line worker, dumalo ang mga line worker ng Canoreco sa isinigawang virtual program ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReca na ginanap sa 4th floor ng Canoreco Building, Area 1 Office, Barangay 1 sa Bayan ng Daet. Sinimulan ang programa sa mga mensahe ng suporta at pagpapahalaga mula kina NEA Administrator Antonio Mariano Sim Almoneda, ganyan din po mula kay PhilReca President Jose Raul A. Saniel, PhilReca General Manager at Executive Director Attorney Janine Depay Colingan, PhilReca Party List Representative Honorable Presley C. De Jesus at APEC Party List Representative Honorable Sergio C. Dagook. Bahagi rin ng programa ang mga makabulang virtual seminar hinggil sa weather awareness and preparedness na may hazard assessment. Ganyan din ang usapin ng mental health upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga line worker. Sa lokal na programa ng Canoreco, nagbigay rin ng mensahe sina Area 1 Office Manager Engineer Rafael C. Villagracia at Area 2 Office Manager Engineer Alexis O. Olina bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga line worker sa patuloy na paghahatid ng serbisyo ng kuryente sa mga MCO. Nagkaloob din ang kooperatiba ng regalo bilang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Samantala, dumalo rin sina Construction Sub-Transmission Line Division Chief Jojo P. Artiaga at Lineman Jerry R. Najera kasama ang humigit kumulang 160 line worker at mga supervisor mula sa iba't ibang electric cooperative sa bansa sa privilege speeches ni na Honorable Presley C. De Jesus
at Honorable Sergio C. Dagoog sa House of Representatives bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Line Workers Appreciation Day 2026. Sa ibang balita, kuryente kalinga sa eskwela 2026, matagumpay. Bilang bahagi ng patuloy na pagtupad sa Corporate Social Responsibility or CSER, matagumpay na isinagawa ng Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated o Canoreco ang programang Kuryente Kalinga sa Eskwela 2026 na may temang ligtas na paaralan, maliwanag na kinabukasan noong ika-29 ng Hulyo 2026 sa Calogcog Elementary School, Purok 5, Barangay Luklukan Norte, sa bayan ng Jose Panganiban. Ang aktibidad ay sinabay sa pagdiriwang na ika-47 anibersaryo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilRECA na may temang Co-op Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter, at sa pakikiisa na rin sa National Disaster Resilience Month 2026 na may tema namang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Layunin ng programa na matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng paaralan at ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang serbisyong pangkaligtasan at pang-edukasyon. Kabilang sa mga isinagawa ang electrical installation, inspection, electrical wiring repairs, electrical safety seminar, disaster preparedness seminar, at basic first aid seminar. Bukod dito, namahagi rin ang Canoreco ng mga school supply at emergency kit sa mga estudyante, gayon din ang mga light bulb at iba pang school supply na makatutulong sa pagpapabuti ng pasilidad ng paaralan. Namahagi rin ang pagkain at inumin sa mga estudyante at mga guro habang isinasagawa ang nasabing aktibidad. Taos puso, nagpapasalamat ang Canoreco sa pamunuan ng Calogcog Elementary School sa pangunguna ni Mr. William E. Laurin, Principal 1 ng nasabing eskwelahan, kasama ang mga guro at mag-aaral dahil po sa mainit na pagtanggap at pakikisa sa matagumpay na pagsasagawa ng programa. Kinikilala rin ang suporta ni Kagawad Santiago B. Bugatti Jr., na siya pong chairman ng Committee on Education ng Luklukan Norte Barangay LGU, na aktibo rin pong nakisa at tumulong po sa aktibidad. Naging matagumpay rin ang programa sa tulong ng pamunuan ng Canoreco. Pinungunahan ito ni Canoreco BOD Vice President at District 6 Director Balbino S. Boral Jr., kasama ang Area 3 Office sa pamumuno ni Area Office Manager Maria Victoria Z. Ramos, Area Engineering Division Chief Engineer Eric L. Adem, at ng Operation and Maintenance Team sa pangunguna ni Foreman Army Mall G. Tabiso na nagsagawa ng electrical wiring repairs sa paaralan. Nagsagawa ng assessments at nagbigay naman ng recommendation si Building Wiring Inspector Engineer Mark Arvin I. Gestiada upang higit pang masiguro ang kaayusan ng electrical installation ng paaralan. Samantala, pinungunahan ni Safety Officer Menchi S. Balane at Occupational Health Nurse Emma Siren N. Raffer ang mga seminar tungkol sa electrical safety, disaster preparedness, at basic first aid upang mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante sa tamang paghahanda sa panahon ng sakuna. Sa pangkalahatan, ang kuryente kalinga sa Eskwela 2026 ay naging patunay ng patuloy na dedikasyon ng Canoreco sa paglilingkod, hindi lamang sa pagdadala ng kuryente, kundi maging sa pagsusulong ng kaligtasan, edukasyon at kapakanan ng mga komunidad sa kanilang pinaglilingkuran. Para po sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa Canoreco official Facebook page na Canoreco at sa Canoreco official website na www.canoreco.com.ph.

service interruption bukas. Yan po ay August 8, 2026. Araw po ng Sabado. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang gawain po ay relocation of pool, correction of hotspot, right-of-way clearing, and other preventive maintenance work. Ang mga apektadong lugar po ay Barangay Masalong, Pinya, Calamundin, Gumamela, San Francisco, Dalas, Bulhao, Anahaw, Malasagi, Ginakutan, Mabilo 1, Mabilo 2, Lugi, Tulay na Lupa, Baay, Napaod, Benit, San Antonio, Bayan-Bayan, Bakyad, Santa Cruz, Kabusay, Bagakay, Awitan, Fundado at bahagi ng Barangay Talubatib, Bautista at Matanlang sa bayan po ng Labo. Kasama rin pong apektado ang Barangay Awitan, Dangkalan, Bakal, Mampungo, Tabas, Mangkasay at Labnig sa bayan ng Paracale at Barangay Manlukugan, Matango, Agit-it at bahagi ng Barangay Singi sa bayan po ng Vinsons. Tandaan po na maaari may balik ang serbisyo ng kuryente anumang oras matapos po ang nasabing mga gawain. Sa kabilang banda, kung meron po kayong power service concern, ay maaari po kayong tumawag sa mga hotline number ng ating kooperatiba. Sa inyo pong pagtawag, huwag niyo pong kalimutan na i-provide ang inyo pong account number kung applicable. Ganyan po ang contact number po ninyo, contact person, address, nearest landmark at ang inyo pong power service concern. Ang lahat po ng ating opisina ay meron pong hotline number para po sa Area 1 office na nakakasakop po sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vinsons. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Ulitin ko po, yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Para naman po sa Area 2 office na nakakasakop po sa mga bayan po ng Labo, Capalonga at Santa Elena, yan po ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. Ulitin ko po, yan po ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. Para naman po sa Area 3 office na nakakasakop po sa mga bayan ng Paracale at Jose Panganiban, yan po ay 0910-934-6328. Ulitin ko po, yan po ay 0910-934-6328. Inaanyayahan rin natin ang ating mga MCO na mag-join sa atin pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Sa pag-join nyo po rito sa ating broadcast channel, kayo po ay makakatanggap ng mga anunsyo tungkol sa serbisyo ng kuryente, mga importanteng paalala at abiso, updates tungkol sa power rate, due date at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng atin pong kooperatiba. Yan po ay matatanggap po ninyo sa inyo pong Facebook Messenger. Para po maka-join sa atin pong official broadcast channel, hanapin nyo lang po ang ating post sa atin pong official Facebook page tungkol po sa ating broadcast channel at i-click po ang link na nakalagay po sa caption. Pagka-click nyo po sa link ay click nyo po ang join para po kayo ay makasali sa atin pong broadcast channel na Canoreco Connect Plus. Sa kabilang banda, maaari na po kayo mag-check na inyo pong electric bill sa pamamagitan po ng inyong mobile phone.
Sa pamamagitan po ng inyong messaging app, i-type nyo lang po ang bill, space, ang inyong pong 10-digit Canoreco account number. Halimbawa po ay bill, yan po ay B-I-L-L, space, 12-3456-7890. At ipadala po yan sa 0949-560-7630. O kaya naman po sa 0956-715-6869. Ulitin ko po, yan po ay 0949-560-7630 at 0956-715-6869. Hintayin lamang po ang response ng ating pong Canoreco SMS service at kayo po ay makakatanggap na impormasyon tungkol po sa inyong electric bill na nakapaloob po ang inyo pong account number, current bill amount, outstanding arrears kung meron, total amount due date at billing month.

Mag-check po tayo, 4 minuto bago po mag alas 9 ng umaga. Kaya papasalamat po tayo sa lahat po na ating pinagkukunan ng mga updates at reminder. Gaming po sa lahat po ng nakikinig sa atin at nanonood via Facebook Live. Papasalamat po tayo sa Institutional Services Departments, gayon din po sa Corporate Services Departments, Finance Services Department, Internal Audit Department, Technical Services Departments, gayon din po ang ating mga area offices. Yan po ang Area 1 Office, Area 2 Office, at Area 3 Office. Lagi po natin tatandaan na ang Kanureco po ay miyembro ng Philreca. Ang Philreca po ay association ng 121 electric cooperatives. Dito sa ating bansa na ang pangunahing adikain ay protektahan ang mga member consumer owner laban sa hindi makatarungang singil sa kuryente. Lagi rin po natin tatandaan na ang Kanureco po ay sa ating pangalagaan po natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Trippin' music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio, 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
3: Listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

Gen Z, Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. So One Radio, Pinoy.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: You're listening to

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para tuna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nare-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugna, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
3: Gen Z!
0: Gen Z.
3: Pinoy! Pinoy!
0: Pinoy!
3: Gen

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Baray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras nini na Bigsendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Malawakala sa mga butika si na supermarket nationwide. Pinauwang doon ka na commission on elections na mas dakulaan ang magiging pangangiipo ka na hensya. In nagkasaliwata na ipostpone ang barangay e nasanggulian kabataan elections na nakatalaang gibuhon na sa Nobyembre 2. As in ilipat ini sa taong 2028. Magigirumdumang nagasunada si Senadora Francis Escudero ni na propuestong lay na ipigoptab ang eleksyon ngunya na taong 2026 as in gibuhon sa taong 2028 mantang pinalawig ang termino kan mga opisyal kan barangaya. As in SK, di ka na sa 4 na taon, pasya rin sa 5 taon. Siguntay Comelec spokesperson, Attorney John Rex Claudianco, inakaso man na madagos na ilipat sa taong 2028, anadaiman nindanay hiling na masasayang anap pondong tinagamadigdi huli sa Pulitzer man Gerard ining magamit, alagad sa ibong nabanda, igwasobot ni na pagbabago. Kung i-oktaba kaya ang eleksyon, obligado ang ahensya na magbukas liwat ng registry na maresulta sa pagdakol kan mga botante. Kaya oras na magdakol ang botante sa taong 2028 ang mga kaipumansinda ni mas dakulang pondo para sa dugang na balota. Ballot box, dagdag na mga paratukdo na maserbi magi na sa mga presinto. Dugang ni Laudianco na kung malipat ang barangay e nasanggol ang kabataan elections sa taong 2028, ana magiging agyat man ini sa inda, huli sa kasabay kay ni ana presidential elections. Mientras tanto, mantang nag-iiral ang Republic Act No. 12232 o ana pag-ibok na DSKE sa Nobyembre 2 para gusman liwat ang paghahanda kan COMELEC as in decidido sindang idagos ini. Huli sa saro ining leya, alagada kung dagos man subot na maging ganap na leya ang ipigsuonad ni Senador Escudero, makakalauman ng publiko na susunod ni na ini. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 NewsFM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi.

0: Talk Radio 99.7 News FM. 10.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nun niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Mantang sinabi kan Department of Agriculture na nagbaba na subot ang prasyo kan baga sa mga merkado. Bigaya kan grupong Bantay Bigas na nagtitinir man liwat na halangkaw ang prasyo kay ini para sa mga ordinaryong namamanwaan. Sigun ki Bantay Bigas spokesperson Kathy Estabilio, napilisir na pigkukuha kan DA ang siring na dato sa average kan mga high and lowest price kan bagas. Alagad kun mapasiring sa tunay na merkado, posibleng mamantinir ang 60 pesos na 5% broken imported price. Sigun sa iya, na kunday magpugtak ng price cap sa mga bagas, anday magkakahiling ng 60 pesos kada kilo na bagas sa merkado. Dugang niya, na ang pigsabi kan ahensya na nagbabaan presyo kan bagas, ang makukonsiderar na halangkaw, uli man sa kadakol ang nawaraning trabaho, urog na sa hanay kan para ooma. Pagdo ni Estabilio na kung desidido na ang pagbabaon ang presyo kan bagas ang dapat ibalik ang subsidized price kaini sa merkado na nawara kan nagibong lay ang Republic Act No. 11203 o Rice Tarification Law asin pakusugun pa ang lokal na produksyon kan bagas sa nasyon. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo ako si Erickson Brutas din. Tuguna!
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 NewsFM.net.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Piculadia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras nini na Bigsendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Malabokala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Formal na nga nareside ka ng Department of Foreign Affairs saan kahagadan kan Estados Unidos na ipa-extradite sa indang nasyon ang religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Sigo na sa tagapagtaram kan DFA na si Ana Rina Ratonel ipinasa na kanahensya ang extradition request sa Department of Justice para sa magkakanigong proseso. Nahampang si Quiboloy sa Estados Unidos sa mga kasong sex trafficking asin racketeering. Kantaong 2021, inakusaran siya kan mga prosecutor sa US na subot ng hikayat asin nagsamantala sa mga kababaihan asin minor de edad na nagserbi bilang sa iyang mga personal na alalaya. Magigirumdumang kaiba man si Quiboloy sa listahan kan most wanted kan Federal Bureau of Investigation. Sa Pilipinas, sa presenteng nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail, makalilis maarestar kang taong 2024. Anahampang man siya sa mga patong-patong na kaso, siringkan Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act as in a Qualified Human Trafficking Act. Enot ng pinahimutikan ni Quiboloy ang mga paratang at sinagsundad din na plea na not guilty sa kasong isinunad laban na sa iya. Sinabi man kang DOJ na wara pa ining nare-receive na formal na abiso halis sa Estados Unidos. Alagad, sigun sa nag-iiral na kasunduan sa extradition kan Pilipinas at in US, ang DFA ang enot na nakaka-receive ni siring nakahagadaan bago iniipasa sa DOJ para sa magkakanigong legal na proseso. Yan ang barata sa oras ngayon. Dapat lambang barata aram mo. Ako si Bernadette Manawo na tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
0: You're listening to One Radio. One Radio. Trinket music and beyond. One Radio. 99.7. Retro.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Trinket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Retro Jam on 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bigolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabawagal po niriyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Liwat na nagkausanin pagkahadit ang pagkakadiskubre din mga kabaong sa nagkaperang parte kan Metro Manila. Sarong kabaong ang iwinalat harani sa Chinese Consulate sa Barangay Bel Air, Makati City. Sarong man ang nadukayan sa Plaza Santa Cruz sa Manila. Sigun sa mga otoridad, inina ang ikaapat na insidente magalis sa mamataan ang nagkaparehong mga kabaong sa Caloocan City, Quezon City as in Makati City. Sa laugkan mga kabaong, igwang mga ladawan na nagkaperang Chinese officials at sin communist leader na igwang nakasurat na salot as in greedy. Sa presente, wara pang grupo individual na nag-aako sa pagpapalakop kan mga kabaong. Padagos manan ng investigasyon kan mga kapulisan, nga niya maaraman ang motibo as in kung si isa ay nasa likod kan nasabing insidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo o si Erickson Brutas din. Tugo na!
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Ani, maagad ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Rasyada, mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadamo, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Parada Lugan. Parada 30, Parada 30.
1: Sa headlines, kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30, Parada 30, headline.
1: BFAR Bicol, pinalawig pa ang aplikasyon sa Fisheries Scholarship Program.
2: 13 anyos na biktima ni na pambubuli sa eskwelahan na sa Bakakay Albaya, binalo na saksakon anak ka eskwela.
1: Paglipat kan Barangay NSK election sa 2028, maresulta pa sa mas dakulang pangangaipong kan pondo sigun sa COMELEC.
2: 51.8 milyones de pesos na kantidad ni na asistensya na ibariwas na sa 22,309 na Fisher Folks sa Bicol, sigun sa BFAR Bicol.
1: Danyo sa nangyaring kasulo sa Barangay Gogon na sa 240 mil de pesos. Numero kan mga insidente ng kasulo sa Birak nagdoble kumparar kan nakalis na taon.
2: Haros 500 mil 300 na paratokdo asin school heads sa Camarines Sur na numpa makalis ma-promote asin ma-reclassify.
1: Salado National, nagkapirang kabaong iwinalat sa Mad Chinese Consulate asin iba pang lugar sa NCR.
2: Apat na ex-bodyguards ni Saldico binawian na akusasyon na kontra PBBM Romualdez asin ako.
1: Gobyerno dinagdagan ang fuel discounts para sa mga PUV asin UV Express drivers.
2: VP Sara inagyat ang DND chief na pangaranan ang government official na subuot pro China.
1: DILG ikukonsiderang kasuhan si dating Representative Paras huli sa honey trap scheme.
2: PBBM hinagad ang paramientras na pagsuspinde kan implementasyon ni na Real Property Valuation and Assessment Reform Act.
1: 80,000 katawo apektado kan bagyong Luis, bagyong Maymay asin habagat sigun sa Office of the Civil Defense.
2: DFA na resibi na an extradition request kan US kontra Kibuloy.
1: Sa luwas ka nasyon, Estados Unidos papahiwason ang social media screening para sa mga foreign journalists.
2: Iran nakipagkasundo sa Oman para sa matuninong na pagbubukas kan Strait of Hormuz.
0: Parada 30, Parada 30, headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kita kunyan in Biyernes, Agosto 7, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nada daw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30, parada 30.
1: Oras niya to, alas 5:06 na nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na to't sendok. And Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, parada 30, basweta, lukan.
1: Pinalawig pa kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang aplikasyon para sa pigtatangro na Fishery Scholarship Program kan ahensya. Tingon kibifar Bicol spokesperson Rowena Briones na pwede sir ining aprobitsaran kan mga aki kan mga para sisira. Pwede sir subot na magsumitir kan sa indang aplikasyon hasta Agosto 21 para sa nationwide qualifying exam. Sinabi kan opisyal na ubeto kan nasabing scholarship program na matabangan ang mga para sisira asin ang mga jovenas na makalaog sa BS Fisheries course. Sa pagkaini, nagtutubod si Briones na makakatabang man ini para sa pagpapakusog kan industriya kan pagsisira sa Pilipinas.
2: Nagsapar nin lugada sa kamot ana sarong 14.

0: Sira. Pwede si Resubot na magsumiter ka na sa indang aplikasyon, ha?
1: Sa si Anyo sa naigwang bit-bit na kutsilyo. Digdi na makaskas na tinakma kan biktima na patarom na nagresulta ngan inamalugadan ini sa sayang kamota. Nagluluwasan na sa investigasyon na kan mga otoridada na nasa kagustuhan na makabalo sa pambubuli ka na 14 anyos na kaeskwela, nagdaraan 13 anyos na sospek nin kutsilyo ka na paglaog ka ini sa eskwelahana. Sangunyan ang duwang estudyante parehong kapot na kan mga otoridada para sa magkakanigong intervensyon na. Mientras tanto ka na sila dugo na ang face-to-face classes asin ipapautob na ang online class dangan mabalik ang regular na klase sa Agosto 17 taong 2026 basado sa naging anunsyo kan eskwelahana.
0: Tinawan doon kan Commission on Elections sa COMELEC na mas dakula ang magiging pangangipo kan ahensya in kaso liwat na ipostpone ang barangay and sangguni ang kabataan elections na nakatalaan gibuhon sa Nobyembre 2 asin ilipat ini sa 2028. Magigirong dumang nagsunod si Senator Francis Chis Escudero in propastong lay na ipag-octa ba ang election ngunya na 2026 asin gibuhon sa 2028. Mantang pigpalawig ang termino kan mga opisyal kan barangay asin SK gikan sa 4 na taon pasiring sa 5 taon. Sigon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, in kaso man na madagos na liwat na ilipat sa 2028, ande ay manisindang nahiling na masasayang ang pondong tinagaman digdi. Uli sa pwede sirman girari ining magamit alagad sa ibong na banda igwa subuot nin pagbabago. Tinawan doon kan COMELEC na mas dakula ang magiging pangangipukan ahensya in kaso liwat na ipostpone ang barangay ang sangguni ang kabataan elections na nakatala ang gibuhon sa Nobyembre 2. Kung i-oktaba kaya ang eleksyon, obligado ang ahensya na magbukas liwat ng registration na marisulta sa pagdakol kan mga botante. Kaya oras na magdakol ang botante sa 2028, ang mga ipumansindan ng mas dakulang pondo para sa dugang na balota, ballot box, dagdag na mga paratokdo na maserbi magin sa mga presinto. Dugang ni Laudianco na kung malipat ang barangay ang sangguni ang kabataan election sa 2028, ang magiging agyat man ini sa inda huli sa kasabay kaini ang presidential elections. Mientras tanto, mantang nag-iral ang Republic Act No. 12232 o ang paggibokan na BSKE sa Nobyembre 2, padagos manliwat ang paghahanda kan COMELEC asin desidido sindang idagos ini uli sa saruining lay. Alagad kung dagos man subot na maging ganap na lay ang ipigsunod ni Senador Escudero, makakalauman ang publiko na susunodon ninda ini. Kung i-oktaba kaya ang eleksyon, obligado ang ahensya na magbukas liwat ng registration. Alagad kung dagos man subot na maging ganap na lay ang ipigsunod ni Senador Escudero, makakalauman ang publiko na susunodon ninda ini.
1: Nakapagbariwas na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ni nasa 51.8 milyones de pesos na kantidada ni na pinensyal na asistensya sa mga kwalipikado nga para si Sera sa rehiyona. Inian katakoda ka na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Sigon kay BFAR Bicol spokesperson Rowena Briones, nakarisibi ni nasa 2,325 pesos kada saro ang nasa 22 asin 309 na mga parasisira sa rehiyona. Sa nasabing dato sa 4,329 ang binipisyaryo sa probinsya kan Albaya, 2,542 sa Camarines Norte, 5,272 sa Catanduanes. Mantang nakaresibi man kang nasabing asistansya ang nasa 4,045 fisher folks sa Masbate, asin 3,896 sa Sorsogona. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na igwapa ni Natiansa na makaresibi kang nasabing ayuda ang mga parasisera na day nagka-onday nakapasiring durante kan payout. Sigon kay Briones na kinakaipuhan na sa naninda na magpasiring sa saindang mga lokal na gobyerno para sa iba pang detalyesa.
0: Mientras tanto, umidabot na sa 240,000 pesos ang danyo sa nangyaring kasulo sa Sarong Ancestral House sa Barangay Gogon, Centro Viraca, Tanduanas, Kanagosto 4. Basado sa datos kan Bureau of Fire Protection Viraca, nagdoble ang numero kan mga insidente ng kasulo sa nasabing lugar kung parar kan nakaaging taon. Sigun kay Viraca Fire Station Chief Operations Senior Fire Officer 1 Nick Anthony Llerena, natulos nag-dispatch nin mga fire truck sa lugar asin na apula ini bandang alas 10:35 na. Nagkondisirman sindanin initial na investigasyon asin na pag-araman na ang residential building sa Rong Ancestral House asin igwang duwang pamilya ang nag-ookupar digdi. Mantang gibo sa concrete walling ang nasabing harong, puro kawi subot ang nasa laog kaini, kaiba na ang flooring sa ikaduwang palapag kaya marikas na nagkalat ang kasulo. Wara manin na damay na harong sa insidente asin tulos man na abisuhan kan katulong ang mga occupants sa second floor kaini. Totally burned man ang harong asin uminabot sa 240,000 pesos ang kabilugan na danyos basado sa initial na assessment kan BFP. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na naglangkaw ang kaso kan kasulo sa Virac kunsain kumpara sa walong insidente kan nakalis na taon. Nasa 16 hasta 17 insidente na nin kasulo ang nairistro niya na taon sa sendang lugar. Bagiramdam kan opisyal sa mga residentes na halion ang mga nagkasaksak na appliances in kaso maluwas sa sendang harong asin dahil pagpabayaan ng mga tigluluto urog na kun ang gamit kahoy ulit sa rusubot ini sa mga nagkakausa ni kasulo.
1: Mientras tanto, uminabot sa 500,354 na mga paratukdo asin school heads ali sa manlain-lain schools division offices sa Camarines Sur asin nanumpa makalis mapromota asin ma-reclassify sa irarumkan expanded career progression system kan Department of Education. Ginibuan mass oath-taking ngunya na Biyernes, Agosto 7 sa Camarines Sur Freedom Sports Complex sa Pili na pinanginota ni DepEd Secretary Sunny Angara. Sigon sa DepEd Bicol, uminabot sa 12,622 ang kabilugang bilang kan mga paratukdo asin school heads na napromote asin na reclassify sa bilog na Bicol Region sa iraram kan expanded career progression system. Pinakadakula ang bilang kan mga benepisyaryo ali sa Camarines Sur na uminabot sa 500,354. Sinabi ni Angara na gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na madoble sa sunod na taunan pondong itatagama para sa expanded career progression. Sa presente, nasa 6 bilyones de pesos ang pondo para sa programa. Sinabi man kan Kalihim na nakatagamang unya na taon ang 1.3 trilyones de pesos na budget para sa sektora kan edukasyon sa irarumkan na General Appropriation Act na katumpada kan 4.4% kan gross domestic product kan nasyon. Mientras tanto, ipinaliwanag ni Angara na ang mga lapela microphone na ipinanao sa mga paratukdo anhali sa Pondokan Office of the President. Sigon sa Kalihima, ang napagtataukan mga microphone na may obetong makatabang sa mga paratukdo na nawawaranin boses makalis magtukdo nin kadakol na oras.
0: Alas 5.16 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barata kwenta, barata kwenta, barata nasyonal.
0: Liwat na nagkausanin pagkaadit ang pagkakadiskubrenin mga kabaong sa nagkapirang parte kan Metro Manila. Sarong kabaong ang iwinalat harani sa Chinese Consulate sa Barangay Bel Air, Makati City. Saro man ang nadukayan sa Plaza Santa Cruz sa Manila. Sigun sa mga otoridad, inina ang ikapat na insidente makalis na mamataan ang kaparehong kabaong sa Caloocan City, Quezon City, asin Makati City. Sa laog kan mga kabaong, igwang mga ladawan ni nagkapirang Chinese official asin communist leader na igwang nakasurat na salot asin greedy. Sa presente, wara pang grupo o individual na nag-aako sa pagpapalakop kan mga kabaong. Padagos man ang investigasyon kan mga kapulisan, ngani na maaraman ang motibo asin kung si Isay ang nasa likod kan nasabing insidente.
1: Uminatras na sa saindang mga nainot na aligasyon ang apat na lalaking miyembro kang nagpabistong dating bodyguard ni dating Akubicol Party List Representative Saldico. Sa panibagong sinumpang salaysay kang nagpabistong mga security ni Ko, sinabi ni Dana bako subot totooan na sa indang mga nainot na salaysay na nagtatakod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker as in late 1st District Representative Martin Romualdez, Saldico siniba pang personalidad sa subot pagbariwas din maletang kwarta. Sigon na sa inda, nagpirma sinda ka ito sa joint affidavit huli sa promisang pinensyal na tabang asin siguridad para sa saindang mga pamilya. Alagad ngunyan an maawot na sa nanindang mamuhay ninto ninong huli subota sa mga huma sa saindang buhay asin sa mga patong-patong na pigkakahampang nindang kaso. Tulo sa apat na lalaki ang nagsabi na ang saindang nainot na affidavit ang naisumitira sa Office of the Ombudsman na pigagamit ngunyan sa imbestigasyon kay Romualdez sa siniba pa. Ipigdoon maninda na kaitong naghampang sinda sa ombudsman, pinirit subot magpirma sa affidavit, nagibuman na sana asin pinatanida na subot, nakakasuha na kunda imasunod. Siring man, sinabi kan Maleta Boy sa nakusang loob nindang ginibo asin pinirmahan, anas sa indang bagong mga affidavit munyana. Duwang bulan man subot nindang pinag-isipan, nabawiunan sa indang enot na naging salaysay, asta na sa napagdesisyonan ninda nga maghampang unyana. Apwera digdi, nag-iisip man na subotan sa indang iba pang mga kaiba na pumanig sa inda. Magigirumduman kan Pebrero tang 2026, 18 na mga kalalakihan na nagpabistong dating security ni Saldico ang nagsunod din mga affidavit na nagsasabing naghatod subot sinda nin mga maletang kwarta kay Presidente Marcos, Romualdez, Saldico asin iba pang personalidad.
0: Alas 5.20 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Dinagdagan kan gobyerno kan Pilipinas ang fuel discounts para sa mga driver kan pampasaherong jeep asin UV Express. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto na magiging 12 pesos na kada litro ang fuel discounts hali sa dating 10 pesos. Magiging epektibo ini po na Agosto 15 kung sain makakatipid subot ang mga drivers nin hasta 1,800 pesos kada simana. Ang desisyon nga ni paluigon ang fuel discount para sa mga operators asin driver kan PUP asin napagkasunduan makalis ang isinagibong cabinet meeting kan Martes Agosto 4 sa Malacanang asin sa kasuguan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dai manabanggit kan opisyal kun hasta no arin ini magahaloy asin kun manggurano ang itinagamang kan gobyerno para sa 12 pesos na fuel discount program. Enot nang sinabi kan Palacio na magtatapos ngunya na bulan kan Agosto ang nasabing pigpapautob na 10 pesos na fuel discount. Kunong pirmaman ini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na po ang Agosto 15, ipapautob na ang 12 pesos na fuel subsidy para sa mga chuper kan public utility vehicles.
1: Inagyad ni Vice Presidente Sara Duterte si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na pangaranan ang mga opisyal kan gobyerno na subot pro-China o nagadedepensar sa Beijing katakoda sa issue sa West Philippine Sea. Ginibo ka ni Vice Presidente ang pahayag kan Webes sa Agosto 6, ngunya na presenteng taon sa Davao City. Hindi makaligis magpahayag si Teodoro na dapat magbutas na sana sa pwesto ang mga opisyal kan gobyerno na dainagsusunod suporta sa pulisiya kan Pilipinas asin nagpapanig sa China. Tinamang doon na kan Vice Presidente na dai pwede sir magbutas ni nesiring na seryosong taramon o akusasyon na si Teodoro nin warang pigsabi na partikular na pangarana o listahan na kan mga opisyala. Sigona sa bisi ang pagtaram ni na pangkagabsan na akusasyon na nagkakausa sana ni na salang pagtubod asin espekulasyon na laban na sa iba pang mga opisyal na warang kinaaraman na. Dugang pakaini na huli sa malabo asin warang sinabi na individual si Teodoro pwede sir pang maibali magi na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinagtutubodang klan kan publiko. Bago ang agyat ni BP Sara inot ng tinuyaw ka na sa iyang tugang na si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, si Secretary Teodoro. Nagsimbag man ang Malacanang kang Lunes, Agosto 3, asin inagyat man ang mga opisyal na may kaparehong sentimento kana o kay Representative Pulong na magluwas asin magpabistong aning maarama na kang namamanwaan kung si isa yung tunay na tapat sa Pilipinas. Miantras tanto, dinipinsar man ni Teodoro ana sa iyang lado asin sinabing mandato sa nakan mga opisyal na isulong ang polisiya kan estado sa irarom kan Administrative Order Number 29.
0: Peiko considerang sa angatanon in kasong human trafficking si dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras uli sa aligasyon kan honey trap scheme na target sa Executive Secretary Ralph Rato. Sigon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na nagkaper ang mga opisyal pa kan gobyerno ang target pa sa nasabing modus. Kaibanan subot digdi ang tugang ni Ombudsman Jesus Rimulya asin Public Works Secretary Vince Dison. Nagtutubod si Rimulya na posibleng si Paras ang mastermind kan nasabing modus asin siya ang subot nagkokonekta sa tinaguriang bugaw. Pignigaran man inikan abogado kan dating mambabatas na si Attorney Mark Tolentino kun sain na nga po dan ini kay Rimulya na magluwas nin matibay na ebidensya.
1: Ipigswestyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ano para mientras na pagsususpende sa pagpapautob kan Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act Number 12001 nga ni na maimbitaran ang gastos sa mga negosyo mainganyar ana pamumuhunan asin masyerto ang matanos na paglipat kan bagong property valuation system. Ginibukan ni Presidente ang payag sa ginibong Legislative Executive Development Advisory Council sa Malacanang kanagosto sa isa. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, obeto kan propuesto na matawananin bastante na panahon ang pagpapautob kan bagong valuation system. Sa Legislative Executive Development Advisory Council meeting, natukar ang 24 na priority na target maipasar antes matapos ang Hunyo taong 2027.
0: Mientras tanto, uminabot na sa 80,000 na individual o katampad nin labi sa 23,000 na pamilya ang apektado kan pinagsarong epekto kan bagyong Maymay, hanging habagat asin nakaliis na bagyong Luis susug sa Office of the Civil Defense. Nairistro ang mga apektadong pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Bangsa Maroto na Mas Region and Muslim Mindanao o Bar, Masin Cordillera Administrative Region. Sa mga apektadong pamilya na evacuar pasirig sa mga evacuation center ang labi sa 2,000. Basado sa pinakuring datos kan ahensya, warang nairi strong casualty na irido o nawara na may koneksyon sa raot nin panahon. Mientras tanto, nakapag-registro man ang ahensya nin 12 kaharungan na napinsala. Nakapag-registro man nin pagbaha sa 83 na lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, asin sa Barm. Katakod kay ni, sinerto kan Department of Social Welfare and Development. Ang tabang sa mga apektadong pamilya sa tawakan mga kalamidad. Kunsain, iguanang nakapreposasyon na family food packs asin igwang standby funds in kaso kaipuhanon.
1: Formal nang naresibe

0: at asin nagsasamantala sa mga kababaihan asin minor de edad nagserbi bilang sa iyang mga personal na alalaya. Magigirumduman inibama na si Kibuloy sa listahan kan mga most wanted kan Federal Bureau on Investigation. Sa Pilipinas, presenteng nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail, makalis ma-arestar kan taong 2024. Nahampang man na siya sa mga patong-patong na kaso, siringkan Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act as in Qualified Human Trafficking. Inot ng pinangmitikan ni Kibuloy ang mga sahot as in nagsunod din na plea na not guilty sa mga kasong isinunod laban sa iya. Sinabi man kan DOJ na wala pa ining nare-receive na formal na abiso halis sa Estados Unidos. Alagad, sigon sa nag-iiral na kasunduan sa extradition kana Pilipinas sa US ang DFA, ang enot na nakaka-receive ni siring nakahagadana bago iniipasa sa DOJ para sa magkakanigong legal na proseso.
1: Yan trastang topic ya antisipara na magkakaigwanin diit na ginawa ang mga motorista sa masunod na semana. Basado sa Mean of Plate Singapore Trading sa nakalis na 4 na aldaw, posibleng magkaigwanin big time rollback sa presyo kan produktong petrolyo. Pagkakarkulon ang diesel ang magkakaigwanin tapyas na nasa 4.50 pesos hasta 5 pesos kada litro. Ang gasolina naman ang posibleng magkaigwanin tapyas na 4.50 pesos hasta 5 pesos kada litro. Kumo na pag-anunsyar kan mga oil companies ang price adjustment tuyong Lunes asin ipigpapautob kada aldaw nin Martes. Alas 5.28 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon. Natutsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngayon po niyan in minerals kayo galing ng pag-alamin sa ng capsule oral daw. Ngani makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika na nationwide. Ang sabi po kan pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Luzon as in Visayas. Dahil lang kaini ang Occidental Mindoro, Sambalas as in Bataan. Magkakaigwanin mga monsoon rains. Posible digdi ang flash floods o landslide durante sa moderato sagkod sa kung minsan makakusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro as in Antique. Magkakaigwaman paminsan-minsan na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide durante kung minsan makukusog na pag-uran. Yan, tras tanto ang aldaw, masirang alas 5.41 ng pagkaaga, masulno pala sa 23, ngunyan na pagkahapon. Alas 5.30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Iyan po inyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, mas bati Sur Sogon. Hindi po maghali, masunod na ang programang The Healthy Happy Show. Kaiba si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tin, dugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1
3: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picolandia.

0: po mga ka-Best Cafe, it's really nice to be happy. Dapat maging masaya lang tayo kahit may mga problema, may mga pagsubok along the way. Abay, huwag kalilimutan pong ngumiti, maging masaya at maging thankful tayo and grateful sa mga blessings na binibigay po sa atin ni Lord, di ba? Yung mga pagsubok na yan ay yan po yung magpapalakas po sa pagkatao natin. Lahat ng mga problemang yan, malalampasan. Kaya ang mga pagsubok na yan, normal lang po yan. Sabi ko nga dyan na Mr. Chad Moncolmo, kapag wala kang problema, abay, may problema ka. Kasi ang problema, normal lang yan sa tao. Kapag wala kang problema, abnormal ka. Ay, maray na hapon na ang sakuyang amigo, ang pinakamalupit na barbero sa Premier Distrito, Can Albay. Warang iba, Chad Moncolmo, dyan tabi sa Tabaco City Public Market, sa may fruit stand po ang sa iyang barbershop. Ang gupit na walang kasing lupit. Maray na hapon tabi, pade. Good afternoon, maraming salamat sa pagtutok tabi sa programa. Sa lahat-lahat po nakikinig sa atin dyan sa Tabaco City, the city of true love. Yududud! And siyempre dito po sa Daet Camarines Norte, Biyernes ngayon, siguradong marami na namang tao dyan sa Bagasbas Beach. Dyan po sa Boulevard, maraming nagwo-walking, nagja-jogging. Ay, healthy po yan ha, healthy yan. Sige, ipagpatuloy po ang gawain yan. Yung iba kasi nakakapag-ehersisyo tuwing weekend or Friday or Saturday lang, di ba? Okay lang po yan. At least, pinagpapawisan po kayo. Pagkatapos po ng trabaho, abay mag-exercise tayo. Maraming paraan upang maging healthy tayo. Mag-walking, mag-jogging, huwag na mag-running. Kundi kasanay mag-running, huwag mo nang gawin kasi baka bigla ka rin mapagod agad. Dapat dahan-dahan lang, walking muna, brisk walking, and then mag-jogging ka na, di ba? At dyan sa Boulevard, alam ko, hindi lang marami nag-walking dyan. Sa mga Boulevard natin, ano? Sa mga bypass road, marami ring nag-i-eating. Maraming kumakain dahil marami na po yung mga food stalls natin. Kagaya po dyan sa Tabaco, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng lugar. Papunta doon sa lugar ni GM Romy Volante. Ano nga ning lugar ito, tabi? Si Sangyaon dyan. Kuya Loinks, paduman sa Bantayan. Ano nga nito? So, igaw doon na bypass road na dahil pa nga ni pwedeng agihan na lusot sa Malilipot. Kadaakol na po bagang mga food stalls dyan. Marami pong iba't ibang klaseng pagkain. Ano pa ba? Mga bilihin. May mga gulayon pa dyan. Okay, sige. Dito naman sa bandang Camarines Norte. Grabe ano? From Tabaco to Daet kita. From Tabaco. Sabi ni Kuya Loings, San, ay si Senyor? Ikay ni Tabi Nyor. Alat lang. Nagtanawag si Pade. Ngorag ka talaga, Pade. I miss you, Pade. Pade, I miss you, Nyor. Okay, Dalugdog Jason. Dati kay Ribanan tayan sa One Radio Tabaco. Ngunyan, kay ba nang kumanggararay sa OKFM? Uyug-uyugon mo pala, ano? Okay lang yan. Sabi nga ni Kenny, ngunyan na panahon dapat po ang mga radio stations magkasalaro na tabi kita. Magkaisa na tayo. Diba? Katong panahon, di mo nang gad pwedeng mensyonaron. Di mo nang gad pwedeng sambiton or unang bitaran. Tama ba ang aking bitol? Ang kalabang istasyonin radyo. Di ba? Ngunyan, di na dapat eh. Dapat magkasaro kita. Di ba? Magkaisa tayo lahat ng mga radio stations. Kaya nga ni may kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas kung saan pinag-iisa ang lahat ng mga himpilan ng radyo, magkaroon po ng isang mithiin na magbigay po ng tamang impormasyon, kasiyahan, at siyempre magbigay po ng mga balita, o di ba? At magbigay aliw. Aliw. Okay, magayon si Inyor, si Dalugdug Jason. Magayuno ng busis kaya. Siging kanta sa programa niya. Nagbibigay aliw. Libreng aliw na. Libreng aliw pa di. Mangyayari sa mauma. Okay. Healthy Happy Show with Kuya Billy. And of course, this program is being brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, parami na po ng parami ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-safe at uni pa, masiramon, as in, napakasarap nga ni...
1: Siramsana.
0: Iyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Dahil caramel flavor po, Tabi, ang satuyang Best Cafe Green. Siyempre, ang pinaka-highlight po ng ating produkto ay ang mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green. Kagaya po ng mga extract ng red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Dahil po sa Best Cafe Green, dito ko po nalaman ano nga ba talaga ang L-carnitine sa ating katawan. Dati wala akong alam sa L-carnitine na to. Ang L-carnitine po mga tugang, ini po sulfats bagas at lawas na napigko-convert into energy. Ayan. So may formula po or iba pong... Iyon nga po, may ingredients ang Best Cafe Green na iyon na po ang L-carnitine na nagtatabang pong suluon or i-burn ang fats sa satuyang lawas, sa mga excess fats na pigsasabi. And ini po, i-convert into energy. Lalong-lalo na po kung grabe ang physical activities ta para kaya tanggibuhon ang mga ini. Okay? So yan po ang use kang L-carnitine sa satuyang lawas. Kuya Loins, Tabi.
2: Yan si Kuya Loins.
0: Si Kuya Loins ba yan? Ayan ba de? Alright, sige. And wait lang ha. Oh, San Vicente, oo. Tita Polly. Tita Polly, oo. San Vicente. Una nga ni guys ang naging experience ko dyan. Last time, kairibanan ko si Aki ko and mga pamangkin ko. And saro sa mga pamangkin ko, matreat. And then si Aki ko, yaon kami sa Bakakay. Kasi usually every Sunday na sa Bakakay, family day. Yaon duman ang familia ta. So as much as possible, if I have my free time, I go to Bakakay Albay. Okay. So, nag-aragdahan, maduman nga kita sa tabako. Duman nga sa yan, yung nga sa San Vicente, sa mga food stalls dyan. Yun na, excited ako. Talagang dakulo na po ang mga nagtitinda tabi dyan sa San Vicente. Maugmaho na maray, iba-ibang pagkakan, as in, mafe-feel mo po baga ng mga maugmaho ng tao. Siyempre, mamamatian mo man yan sa sarili mo, nagra-radiate baga. Every time na maugma ang sarong tao, pag nahiling mo siya, ika, iyo naman, maugma ka naman, di ba? Okay, pag buha sa taong nahiling mo, buha ka naman, mas buha ka pa nga ni gayon. Ayun na yun eh. Limitado sa ng oras ta. Uni na nga, pag abot mi naman, yun na. Nag-order na kami kang, so, pig order maker, Japanese food ito eh. Takoyaki ganito, or kung ano pa. Biglang buminagsak, sumakusog, no, na oran. Oh, siyempre, ano pa? Dahil pa nga yung nakukuha sa order me. Oh, dahil manasirong nga dumanda. Siyempre, sa mga food stalls baga, mga saradit man lang ang ano kaya, ng atok sa mga gilid kaya yan. So, nagdalagan kami. Maringan, ikaw kaming kuro kabayong may atok. Dahil may auto, daralagan kami duman. Siguro nag-last po yung, ano, yung ulan ng almost 20 minutes. Oh, kaya dami man makukuha so pig order me. Tapos dami na po naikot gabos na mga food stalls. Doon ako nagumpo. Kaya babalikan ta ka San Vicente. Pumakaray ka. Pero guys, once in a while, it's okay na magkaon kita ng mga street foods, di ba? As long as aram ta po ang preparation kayan, malinig naman. Not too much, not all the time, not every day, at least once in a while. It's okay. Na kumain tayo ng mga yan. Pero siguraduhin po natin, yung kinakain po natin talaga as much as possible yung mga masustansyang pagkain. Okay? At syempre tayo mga Pinoy, mahilig tabi kita mag-inom nin kape. O siguraduhin tamang po na safe as in healthy po ang kapeng pigiinom ta. Kaya yaon po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Para kumpleto, hindi lang yung kinakain nyo ang masustansya. Pati yung kape na iniinom nyo. Dapat total package yan. So, pangtulak nindo, healthy man. Iba man ang pantulak mo nga pa di, so stainless, pangyari. Okay, marami nakikinig sa atin dito sa Diet Public Market, sa mga nasa meat section, sa may mga lungganisa dyan, ha? At dito po sa may mga prutasan, ayan, maraming salamat at mga gulayan. Loud and clear pong nakikinig sa programa, maraming salamat po sa inyo. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, healthy ka. Dapat, healthy at happy ka. Kaya nga po, nandito kayo sa programa. Sama-sama tayo sa Healthy Happy Show with Kuya Billy.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: 10 minuto bago sumapit ang alas 6 nin pagkabanggi. Healthy Happy Show with Kuya Billy. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Kumbinsido? Agree? Yes naman, di ba? Kapag healthy ka, magiging masaya ka kasi wala kang karamdaman, wala kang sakit, di ba? Kaya pangalagaan po natin ang ating kalusugan, guys. Pangalagaan. Oy, meron pa lang ano, may mga pagpipilian din pong mga masusustansyang pagkain sa mga street foods, no? Okay, I know available po ang taho. Yan, taho sa mga ganyang may mga street foods, mga stalls. Healthy po ang taho. Taho. Taho. At eto pa yung corn, may mga maistabi bagang nagbebenta sa mga street foods, sa mga stalls, no? Sa mga food park, may mga maistabi diyan. So mais con hielo, so nasa cup baga, tas big kaganin cheese something, cheese powder. Oh yeah, healthy po yun dahil nga po sa corn, di ba? Ano pa ba ang mga masustansyang street food? Isa na po dyan ang sariwang buko juice. O, di ba? Available din po ang buko juice. Ito pa, hilaw na mangga na igwang bagoong tilamsana.
1: Siramsana.
0: Masiramon ba gano? Pigsaw-saw mo so manggang hilaw o nag-uubal-ubal na, isaw-saw mo po sa bagoong, ang sarap, guys. Ang sarap. Ano pa bang iba? Okay. Yun nga, mga nilagang mais. Meron bang inihaw na saba? Inihaw na batal? di ko marumduman na kung nakakaunaw ka ini. Na inihaw na saba. Meron ba? Meron bang inihaw na batag? Okay. Ano pa ba? Marami naman eh. So, yun po. Basta ganito ang tip sa pagpili po ng pagkain kapag kayo po ay mag-food trip sa mga stalls, sa mga food stalls, piliin ang mga nilaga o inihaw sa halip na prinito. Ayun. Lalong-lalo po yung babad na babad na sa mantika. Nako, delikado po yan, di ba? Alam naman natin yan. Delikado yan. Okay, so piliin po yung mga nilaga or inihaw. So bawasan ang dami ng alat. Ayan, yung mga maalat na pagkain, yung maraming asukal o mamantika, na yung mga sawsawan, di ba? May suka, tapos iwas-iwas lang. Pero sabi ko nga, kung alam naman natin na yung preparation ay malinis naman, nothing to worry about. Basta ingatan lang yung napakadami. Hindi naman natin pinagbabawal na mag-asukal tayo, mag-asin, or kumain na may na fried na linuto sa mantika. Pero wag masyado, yung kaunti lang. Ano? At siguraduhin, ito ang pinaka-the-best, siguraduhin malinis ang pagkakagawa at pagkainit ng pagkain na inyong bibilhin. Okay? So yun po ha. Yun po mga ka-best cafe. Oy, maraming salamat for joining me for the whole week from Monday to Friday ang ating Healthy Happy Show na papakinggan sa buong Kabicolan. Apat na hingpilan ng radyo po ano? Dito po sa Diet Camarines Norte. Sorry, sa Diet Camarines Norte sa OKFM Diet 98.5 sa One Radio 99.7. Diyan naman po sa Tabaco City sa Albay sa One Radio 91.5. Makakalimutan ko pa yung frequency. Sa daming frequency ba naman? Kung pwedeng i-convert into cash yan, di pwedeng nyo mayaman na tabi ako, di ba? Gabos na frequency, i-add ko gabos. And syempre sa source ko naman, sa radio natin, sa 91.9. Ayan. Maraming salamat po ha. Enjoy the rest of the weekend. Sana po maging happy tayo. Ay, first muna dapat maging healthy muna ikaw. Tayo, maging healthy muna tayo para maging happy tayo. Yun po yan ha. Healthy life is a happy life. Where are you going to spend your weekend? Yan ang tanong. Depende po sa inyo kung anong trip nyo ngayong weekend, guys. Okay? Just enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy the weekend. Happy weekend!
2: Healthy, happy show! Sa
0: pagtitingin ng dating. Ay, hindi pa ako nagpapaalam, ha? Hindi pa ako nagpapaalam. Meron pa akong less than 4 minutes. Bayad pa yung 4 minutes.

0: Ay, saan po mabibili ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix? Mabibili po sa buong pharmacy, sa mga butika, grocery, supermarket tabi, sa indong lugar. Available tayo sa buong Bicolania, buong Kabikulan. Pagbibili po ng kape, siguraduhin po yung safe at healthy na kape at masiram nun ang sarap-sarap ngani.
1: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. At tayo po yung may pinakabaratong herbal na kape, guys, ha. Very affordable po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. I'll see you all next week, Monday to Friday, para po sa Healthy Happy Show. Once again, this has been your Kuya Billy Sarajo, nagsasabing Happy Weekend. Diyos mabalos sa Indugabos. Ingat and salamat.

0: Bon gang bangi, Bicolania. Yes! Biernes na naman. Although, kung mga pabebe. I guess I'm gonna pabebe tonight. Bakit ba? Kasi it's pabebernes. And araw din ngayon ng mga prito-prito. Friday. Ganon. Asiete kan Agusto kita. 2026. Kaya wala nang pa ang sa'yo nung ikaw na makumasyado magayunon. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, talamita naman tayo hanggang alas 9 ng gabi. Habang kayo naman dyan ay nagpapalipas ng oras. Naghihintay ng Pasko. Ang tanong, nandyan na ba siya? Sumisilip na ba siya sa inyong mga binta-bintana? Whenever I... Ay, nako, wapa. Of course, nananaupo kita. It's the city of true love. Tabaco City. Jen po sa One Radio Tabaco 91.3. Nananaugman po kita sa mga padikan. District 2 and 3. At sa bilog na District 1. Mga patikan Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Bonggang Banggi po sa Induga Boys. And of course, sa tuyo mga katindugon sa Camarines Norte, nadadao po kita sa One Radio 99.7 News FM.net. Asin sa mga party dyan sa Quezon Province. Naka-audio live stream po kita sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. And of course, pwedeng-pwede po kayo mag-comment or di kaya naman mag-text sa ating hotline 0961-447-3923. Forever! Nakibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Meron tayong original Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng bilog na kabikolan, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at salat po naman ng mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa satuya mga katindugo na mga magagayon in the City of True Love, kay po niyato kan oras para mamantinilan sa tuya mga sadire sa pig-aapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa! Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma na makita mapa hand spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Mesolipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya mari na! Sa Pink Spa, makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita Bako City, sa hampang Senakanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz Papitik!
0: Aragoy! Aragoy, agoy, agoy! Mukhang kinakabog ngayon ang kasyubisan dahil nga naman sa nagawang eskandalo. Aha! Talaga naman, ayaw nilang tigilan. Marami na rin mga taong nadadawit. Ito po naman ay tungkol doon sa kontrobersiya kung saan po naman nagkaroon ng tinatawag na honey trap na di umano ay intended sa ating Executive Secretary Ralph Recto. Ayun na nga, na Julie Vega ang isang talent manager na di umano ay nagbibenta ng aliyaw. Ngayon, meron ng chika na pati pala mga lalaki ay binibenta din nito. At ang mga customer ay mga lehislatura, mga kababaihan. This is so scandalous. Hindi ko kaya ito. Paano natin ito mariresolvar? Ngayon po, nagkakaroon na ng kasuhan at hinihintay na lamang po ang isa sa mga main na pinaghihinalaang siya di umano ang may pakanaan nito na ngayon ay nasa abroad. Nasa abroad? Kasama ang kanyang nanay. Pero magkaibang lugar naman daw. At yung isa naman ay mukhang kino-question na. Isa po namang dating politiko o kongresista sa may Western Visayas. Kung hanggang saan tayo dadalhin ng iskandalong ito ay malalaman natin sa mga susunod na araw dahil ang talent manager ay kumakanta. Aba, talbog si Regine Velasquez. Super sing talaga siya at may banggit-banggit siya ng mga tao at lalong-lalo na mga politiko. Kaya abangan po natin ang mga susunod na pangyayari.
1: The Tita Poyana Show!
0: Sa ating Chica Grande. Nagkakasakit ba kayo pag Biyernes? Hoy! Maraming ganon. Kaya naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa Friday Sickness. Aminin, minsan biktima kayo nito. O di kayo kayo mismo ang gumagawa nito. Biyernes na? Oo. Ay, alam mo, may sakit ako. Mamaya-maya pag-uusapan po natin yan. At pwede rin po kayong makisali, makijoin, makisawsaw sa ating mga balitak-takan. Friday Sickness. Malala na ba? Hahaha! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para doon na, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing...
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili

0: Inilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
14: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
15: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
16: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
17: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
18: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
19: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
9: The Tita Poliana Show!
10: Oh, yeah. At 6:37, niya mo po kita giraray sa satuyang pambiyernes na edisyon. Kan sa inyong programang The Tita Poliana Show. Live audio po tayo, naka-audio live stream po tayo sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment duman kung gusto nyong sumausaw sa ating usapian. O di kaya naman sa ating hotline 0961-447-3923. Ha? Huh? Ano? May sakit ka? Bakit? Ano-ano? Oh, parang may naririnig kayo, no? Yung mayroong Friday sickness, gaano na ba yung kalala? Pero before that, meron akong naisip pa kilala sa inyo. Makakasama tayo natin ngayong gabi sa ating pagtatalakay ng mga bagay-bagay. Sandali lang daw siya kasi marami siyang appointment. Saro man siya na ba kung masyadong magayunon. Mahamutin man siya. Char! Nandito ngayon si Jonah. Hi, Jonah.
7: Yes, hello. Isang magandang hapon. Oh, gabi na pala.
10: Gabi na.
7: Isang magandang gabi po sa inyong lahat and syempre sa lahat ng nakikinig dito sa Tita Po siya. Tita Po Yana Show.
10: Okay. At si Jonah po ay makakasama natin dito sa One Radio Diet. At magsisimula ang kanyang palatuntunan sa Monday.
7: Ayan. Yes, thank you naman dyan.
10: Parang excited na siya.
7: Mm-hmm. Very excited.
10: Oo,
7: ano dahil... nga ba yung title ng aking program? Pwede ba sabihin dito,
10: oo,
7: tita?
10: Oo, para ma-expect naman ng ating mga... Kasi may nakikinig din naman sa atin dito sa Diet, di ba? So, yan po ang Jonah at Ribida ng Bayan.
7: Yes! And, alimin natin kung ano ang...
10: Pagiging atribida.
7: Yung pagiging atribida ni Jonah.
10: Yes, at magkakaroon po tayo ng malaking change sa ating programming. Simula po naman sa Monday, August 10, dito po sa One Radio Diet.
7: Mm-hmm.
10: And pwede rin po tayong mapapakinggan sa... ating Radyo PH ba yun? O, i-search nyo na lamang po doon ang One Radio Diet. Anyway, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Friday sickness. Naranasan mo na ba yan, Jonah?
7: Oo naman. Halos parang palagi. Pero actually, nagiging ano lang naman tayo kapag yung medyo masama ata yung...
10: Pakiramdam. Hindi, kaya nga Friday sickness eh.
7: Eh kasi kapag ano...
10: Kalimitan kasi ito doon sa mga ano, yung mga nagtatrabaho sa opisina. Tapos pag darating na ang Huwebes, parang lulugulugo na sila. Pagdating ng Biyernes, sabi, ay, alam mo, natuluyan siya, nagkasakit. Kaya, yun ang... Pero wala naman siyang sakit.
7: Actually, tita, hindi ako masyadong ganon. Wow! Oh. Oo talaga. Parang nasanay yung sarili ko na Monday to Friday, talagang diretso.
10: Of course, may ganun. Work. No? Pero tuwing Biyernes kasi, tila biglang dumadami ang inuubo, sinisipon.
7: And yung, tita, yung Friday, pagkatapos, mga quarter pa lang. Siya so, na ba yan? Kasali ba yan?
10: Yung iba naman, sumasakit ang ulo, nilalagnat. Pero pagsapit ng Sabado at Linggo, aba, nasa beach.
7: Tuwa!
10: Nag-outing, nagmo-malling, at yung iba pa nga, todo birit sa video ke.
7: Yes.
10: Grabe.
7: Sumisigla sila kapag Sabado, Linggo.
10: Pero ang tanong ha, yung may Friday sickness nga ba o excuse lang para makahabol sa long weekend?
7: Pwede.
10: Gusto nilang...
7: Or nagiging attitude na rin.
10: Oo, pwedeng naging attitude. Pero yung iba kasi talaga, parang nagiging parte na ng buhay nila. Naalala ko, lalong-lalo na nung mga 80s, yung mga nag-oopisina, biglang makikita mo, ang daming wala yung ano, walang tao sa opisina. Yung pala... Nagkasakit daw yung iba, merong importante yung nilalakan.
7: Sabay-sabay.
10: O, di ba? Alam niyo ba na yan ay isang krimen?
7: Kawawa naman ang gobyerno.
10: Oo, yan ay isang krimen dahil yan ay pagnanakaw.
7: Yes. Diba? Sa ibig sabihin, sa isang akala natin, okay lang or nasasanay na tayo, pero hindi natin alam... nagkakaroon tayo ng utang. Utang ba yun?
10: Oo. Or di kaya naman, parang... parang binabaliwala natin yung responsibilidad natin.
7: Yes.
10: Lalo na dun sa mga services, no? Sa mga opisinang, halimbawa, yung may mga kailangan ng mga permits or di kaya talagang may pumipila. Mm-hmm. Pag kulang ang tao, mas lalong humahaba yung pila. Kaya, huwag naman sana tayong ganun.
7: Mas lalong napapatagal ang transactions.
10: Ewan ko lang, ha? Kung tatanungin kong sarili ko kung naranasan ko na bang magkasakit tuwing Friday, totoo ba yun? O, siguro, minsan nagkakasakit ka talaga ng totoo. Di ba? Or di kaya naman, tinamad ka lang. Dahil sa
7: kaya
10: katamaran mo.
7: Kaya sinabi mo nang may sakit ako.
10: Oo, may sakit ako eh. Di ba? O di kaya naman, pwede mo rin itanong na ano ang pinaka nakakatawang dahilan ng leave na narinig natin?
7: Mm-hmm.
10: O di ba? Yung iba naman, karumal-dumal.
7: Parang hirap minsan, naman diba, yan, tita.
10: Oo, di ba? Kahit nga sa school, may mga ganyan na, hindi hata ako makakapasok. Bakit? Namatay yung nanay ko. Di ba? Tapos
7: alam
10: biglang
7: mo,
10: malalaman mo na, 10 taon na palang patay yung nanay niya.
7: At isa pa, hindi siya magandang ano talaga, nakakasanayan. Kasi nagsisimula siya, nagsisinungaling ka na dun sa part na yon.
10: May iba naman, nakunan.
7: Oh my God.
10: Actually, ilang beses ko yung naranasan na narinig ko na yun ang dahilan, nakunan.
7: Hindi maganda.
10: Diba? Pero actually, sa katotohanan, baka yung iba totoo, pero minsan parang kung nagiging, nakunan lang yan ng isang buwan.
7: Nakunan na naman ulit.
10: Nakunan
7: ulit
10: na naman siya.
7: Oh my God.
10: Nakakatawa na yun.
7: Hindi na maganda.
10: Oo, hindi siya maganda.
7: Kumusta kaya ang katawan ni ating?
10: Oo.
7: At buwan-buwan nakukunan.
10: Ganon. Parang, ha? Dapat kasi siguro magpatingin mo ng doktor o huwag ka muna magbuntis. Pasensya naman. May mga ganun. Actually talaga meron akong naranasan na ganyan na sa isang opisina, no? Government
7: office. O kaya
10: office
7: naman, tita, meron akong naisip. Sasabihin nila, hindi mo na ako makakapasok kasi walang magbabantay.
10: Ayun, palagi din
7: yan. Walang magbabantay sa nanay kung may sakit.
10: O sa anak.
7: Oh, sa anak, diba? Sa kapatid.
10: Oo. Kaya parang, ang hirap mong kalabanin, di ba?
7: Yes.
10: Kasi matindi yung dahilan eh. Mm. Pero yung pala, nagtatamad-tamaran lang. Yan ang dapat nating alisin, no? Sa ating sistema.
7: Yes.
10: Minsan, siguro nakakalusot ka, pero kung gagawin mo ng araw-araw, aba, ibang usapan na yun. Sakit mo na yun.
7: Bad habit.
10: Friday sickness.
7: Bad habit.
10: Oo. Sa tingin mo kaya, bakit mas nakakapagod ang Biyernes kaysa Lunes para sa iba? Diba?
7: Kasi nga, nasanay sila, iniisip nila, Friday pa lang, so bakasyon na.
10: Dapat diba? Kasi inspired ka sa trabaho
7: yes
10: mo.
7: Yes! Diba? So ano ba yung mga dapat gawin para maging inspired ka?
10: Yung iba, bago natin natatalakayin yan, yung iba kasi, iniisip nila na, eto na naman, lalo na yung mga routine na trabaho, di ba? Isipin nila, nakakapagod. So, Webes pa lang, masama na ang mga balak nila.
7: Pero ano kaya tita kung balikta rin, di ba? Hello, oh my God, thank you. It's Friday. Natapos na ang lahat ng mga gawain, ganyan-ganyan, di?
10: Pwede
7: magiging positibo.
10: Marami naman ganyan yung thank God it's Friday,
7: yeah.
10: Di ba TGIF? Yun naman kasi, thank God it's Friday. Nangyari ito noong mga 80s at parang disco yan. Di ba? Usong-uso ngayon ang disco. Kaya pag sabi, thank God it's Friday.
7: Friday.
10: Na, let's make dance. No, yung gano'n. Kaya marami pong mga pangyayari na talaga namang, alam mo yun, hindi natin maisip na talaga bang nangyayari yung ganyan? Meron ba talagang ganyan? Pero minsan pag naisip mo, oo nga naman. Minsan siguro sa buhay mo, tinamad ka sa trabaho mo. Tapos gusto mong paiksian palagi yung oras. O di kaya naman, paiksian yung araw. Tapos kung pwede ka namang magsakit-sakitan pag Biyernes, di gawin mo. Ganon, diba? Pero dapat
7: at,
10: ba?
7: At alam mo kung bakit? Kasi nakakalusot.
10: Lalo na kung medyo lenient lang naman yung pamamahala sa office, di ba?
7: Mm-hmm.
10: Kaya dapat maging mahigpit ang mga employer pag sa mga tinatawag nating Friday leave? O bahagi lang ba ito ng work-life balance nila? Pero hindi eh. Kailangan, ano, magli-leave ka? Kailangan, bago ka pumasok sa Monday, meron kang medical certificate. Diba?
7: Pero actually, tita, ang medical certificate, hihingi lang kapag...
10: Nahihingi din.
7: Hihingi lang siya sa employee kapag 3 days.
10: Ah, 3 days?
7: Three days.
10: Pero pag,
7: pag isang
10: lang,
7: araw,
10: okay
7: na yun.
10: Mm-mm. Pero without pay?
7: Depende.
10: Depende kung daily siya, diba?
7: Oo, depende kung job order, casual.
10: Pero kung ano na siya, regular, okay lang yun?
7: Mm-mm. Kasi meron silang leave, ano,
10: leave allowance.
7: Si
10: oh.
7: Yep.
10: So, pag naipon mo na yun, wala na, ubus na rin.
7: Mm-hmm.
10: Anyway,
7: the
10: Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. Dito pa rin po sa One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita and now with Jonah. 12 minutes before

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: On Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Pollyanna Show! Yay! Yay! Welcome sa ikidong oras kang sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Kamusta naman ang biyernes nindong? Kamusta mga pabebe? Mami, parang hindi na po pauso ngayon ang pabebe. Uso pa raw. Maraming nagsasabi, uso pa. No, mommy, it's not uso anymore. Ah, so hindi ka na uso. Yeah, I'm uso pa. Why naman? What? Asyete kan agusto kita.
2: Greetings, greetings. Shout out, Bolivar.
1: Yes po. Holding hands na po. Kung pwede, magyakapan tayo habang tayo namamasyal sa Shoutout Boulevard. Mga nakakasama natin sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po naman sa ating hotline 0961-447-3923. Normita Contreras, Joyce Marina Bangipo, and of course, si Kuya Mario Francisco, dyan po naman sa Kinale. Pwedeng-pwede po tayo mag-shout out Tita Melds Canoy. And of course, good evening kay Nena Palanas Bobbies. Buenas noches, Ben Boy and Santos. Sabi na naman niya, eto naman, kinikilig-kilig na naman ako. Buenas noches, Tita Hermosa, Polly, what? Alam niyo, ang tagal nang walang nagtawag sa akin ng Hermosa. Charla. Diyan mo po sa Suwa, Malinaw, Abay, Diyos Maray Nabanggi po sa Braga East Family, Borromeo Family, Boncomo Family, Balasi Family, Bobby's Family. Thank you so much po sa sindong pagdangog Burubanggi sa satuyang programa. Ramon Convencido, kumusta na po kayo dyan? Binabati po ni Tita Melds Canoy ang Bernal family. Diyan po naman sa Kapbasan, Bakake Albay at Kinonoy na Pertian Dangog sa Imo. Oh, thank you so much, Nonoy. Kumusta ka na dyan? Romnick Bilaos, good evening. Maray na banggi man po sa Imo, Tita Daisy Bernal Bona Obra. Shoutout po sa Bermas, Barceliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bakake Albay. And of course, ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima, Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Marites Brito. Good morning man sa'yo. Bakit nasa Canada ka ba ngayon? Canada talaga. Kasi sabi niya, good morning. Nakakatawa doon. Good evening. Lagi daw nakikinig dyan sa Marirok, Tabaco City. Si Zyke Sear. Ayan. Ay, ganda rin daw makinig kay Miss Jonna Atrevida. Wow, si Jonna may fan na kaagad.
2: greetings! Shout out, Boulevard!
1: As always, Diyos man ay nabanggiman po sa mahigusun na agum ni Karen Ma'am Rodriguez na si Rafaelito Bok. Diyos man ay nabanggiman po kay Manoy Tonyo as in kay Manoy Nelia. Diyan po naman sa Basud Tabaco. As in, sa mga gabos na niya, umpo dyan sa Nawang, Barangay 3, Malilipot, Albay. Hello, Tita Weng. Kumusta ka na? Diyan po naman sa Barangay Balading, kay Kim Bonaobra, Barry Bausa, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Joseph Calios, Karang Ben Benito, Ruben Cardano, Cherry Bowser from Kuya Cogs. Kayo din po ay maswerteng makakatanggap ng iPhone mula kay Ivana Alane. Alawi. Joke lang. Sana naman. Sure. Good evening po dyan sa Upper Bongga Bakake Albay, kay Tita Sardi, kay Jacob, and of course kay Tita Frammy Juarez. Dave Bassett, dyan po naman sa Purok Uno, sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Good evening po sa inyo dyan. Sitting man kay Tita Arsenia Nunez. Diyan po naman sa Purok 7 sa Looban Estancia. Burubanggi po sila nagdadangog salamat. Sa Libdong Tiwi Albay to Jake and Lisel. As in sa akin nindang si Alexa. Diyan po naman sa Vinson's Camarines Norte. Kay Lolo Edoy at kay Lola Rita de los Reyes and family. Diyan po sa Basagan, Miles Borromeo and Rina Bombuhay. Fernandez family, diyan po naman sa Carchitorena Camarines Sur. Ganon din po ang Barakiel family, diyan po naman sa Iraya Taf ng Daet. Sa mga taga-barangay Sogod, Bakake Albay, kay Councilor Kagawad Leonel Frio, Kagawad Tatut Bermundo, Kagawad Jun Bilien, as in ang sa indang Pogi na Barangay Captain Georgie Morales. Diyos maray na banggi po! Colasito, Seriola, and Cass family, dyan po sa Malolos, Malinaw, Albay. Kumusta na? Of course! Heidi Bernal, good evening. Shout out kay Nonoy. Maglukad na taday ng sibaw. Ano ba yun? Of course, kay Shirley Sabilia-Belir, Jasmine Nabanggi po. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, dyan po naman sa Kinale, Jasmine Nabanggi. Mami Upeng, Tita Nora. Tita Al, kumusta ka na? And of course, kay Tita Jealousy at sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Ate V Bongala, dyan po naman sa Riosa Street. Ganon din po naman sa Kalisin family, most especially kay Kuya Rudy at kay Tita Tez Kalisin. And hello to Ariella. Dyan pa rin po sa Riosa Street. Lola Poppins, kumusta na? mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para makasali po kayo dito sa ating greetings every night sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet.
3: Ubatagal
1: 15 after 7 o'clock.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul.

0: May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ira.
1: At sinong kulabot?
2: Pes, hindi ako.
1: Makidistro.
2: Ferong walat.
1: At parang batang-bata.
2: Dahil sa ira.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
4: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumawa. Manda.
5: Ako si Salvador.
6: Sa gabi ay
7: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ira.
4: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
10: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Yay! Oh, la la. 7:35 na po ang oras. Dito pa rin po ang sa The Tita Pollyanna Show.
14: Feeling ko parang ang ganda ko ngayong gabi. Oh, kasi biyernes eh. Maraming nagyayaya. Let's go out naman. Chill, chill. Sabi ko naman, you know, kasi I'm kind of busy eh. Biyernes nga, di ba? So dapat pag biyernes, medyo iwan mo lahat muna yung mga cargo mo. Physical man yan o mental na cargo, iwan mo yan at mag-chill-chill. Pasyal-pasyal. Lakad-lakad naman with someone special. Sana. I wish.
15: Sure.
13: At dahil beres ngayon at marami naman po tayong nababalitaan tungkol sa mga taong na scam. Parang ang hirap yatang i-explain ang tungkol sa scamming dahil marami pa rin na scam. Kaya paulit-ulit na rin po tayo magpapaalala tungkol sa mga scammer. Yang mga scammer na yan, buhay na buhay pa rin yan sila sa internet, online, at sa mga social media platforms. Marami pong scammer ngayon ang gumagamit ng tawag, text, social media, email, at maging personal na pagkikipagtransaksyon. Iba't ibang kapararaanan yan. Sabi nga nila, para-paraan lang yan, pre.
15: Hoy!
13: So, dapat nating matukoy ang mga ire. Ito yung mga tipong nangangako ng sobrang laking kita o premyo kapalit ng kaunting puhunan. Nako, mag-invest ka dito ng ganito. Nako, kikita ka ng ganito kalaki. Sa araw-araw, kikita ka halos ng 1,000. Parang, ha? Eh, minsan naman, parang, teka, sandali. Anong klase ba yan? Negosyo ba yan? Trabaho ba yan? Diba, doon sa mga task scam na yan, talagang nangangako sila ng 1,000 hanggang 3,500 per day? Kikitain mo yan? Paano? Ayun pala. Tinatrabaho nila yung kagustuhan mong kumita. Or minsan na rin siguro sa ating pagiging gahaman. Dahil lahat naman ng tao ay merong mga ganyang kakayahan na iisipin mo na makakamit ka or makakakuha ka ng salapi. Matsalang lalo na, no? Meron pong pagkagahaman sa bawat isa sa atin at yan ang tinatrabaho ng mga scammer na yan. Sila din tong tipong minamadali kang magdesisyon. Sasabihin nila, ngayon lang po ito. O di kaya naman, nako, mawawala na ang offer kapag hindi ka kaagad nagbayan. Kaya ngayon na yan. Ngayon na. Yung parang nililito ka. Nililito ka, tinatakam ka pa. Ganon. At nako, eto pa ha. Yung iba dyan, hinihingi nila yung mga sensitibong impormasyon. Gaya halimbawa ng OTP, yung PIN, pati password ha. Ang titigas na mga mukha ng mga ito, pati password at saka yung mga bank details. Yan, yan ang hinihingi nila. O, yung tipong, teka sandali, kaduda-duda na yan. Yung iba naman magpapadala ng mga kahinahinalang link na hinihikayat kang i-click ito. Ito po naman ay mas lagana po sa text messages, no? Pag may natanggap kang text message mula sa hindi mo naman kakilalang tao o di kaya nung number, hindi mo talaga sigurado kung saan mang galing. Yung iba nga galing sa abroad. Nagpapadala sila ng mga link. Pag pinindot mo yung link na yan, wala na. Goodbye. Sa lahat ng iyong kadatungan dahil mahahack na nila yung phone mo. Kaya never, lalong-lalo na sa cellphone or yung mga text messages, pag meron mga link, naku, huwag niyong i-click yan. I-delete niyo yan with matching block. At i-report. Yan, para maisip na na, teka sandali. Diba? Yung iba naman, nanghihingi ng bayad sa pamamagitan ng e-wallet, yung tinatawag nating cryptocurrency, o di kaya gift cards. Mahirap na po yan mabawi. Para pag may ganyan, ako alam nyo na, scam yan. Yung iba naman, gumagamit ng mga peking pangalan, logo o profile ng mga kilalang tao, banko o kumpanya. Paano tayo makakaiwas dyan? Huwag basta-basta magtiwala sa hindi mo kilala. O diba, basic po yan. Dapat i-verify muna at ang pagkakakilanla ng tao o kumpanya sa kanilang opisyal na contact channels o channels. Huwag ka rin magbigay ng OTP mo, password o PIN. Kahit sino pa ang humingi nito, kahit nanay mo, huwag. Diba? Kasi baka nag-ano lang siya. Nagpipretend na nanay mo. O, diba? Mahirap na ngayon. Kaya mag-isip muna bago magpadala din ng pera. Lalo na kung masyado kang minamadali. Yung parang nililito ka. Na parang, ay nako, maganda ito. Pag hindi mo ito na ano agad na purchase or hindi kaya hindi ka nagpadala ng pera, mawawala ang offer na ito. Ang laki-laking mawawala sa'yo. Nako, nako, nako, nako, nako. Kaya kailangan din natin gumamit ng malalakas na password at i-enable ang two-factor authentication kung maaari. Kung may duda, kumonsulta muna sa pamilya, kaibigan o sa mismong banko bago gumawa ng transaksyon. Lagi nating tandaan ha, kapag ang alok ay masyadong maganda para sa katotohanan o di kaya naman it's too good to be true, malaki ang posibilidad na ito ay scam. Ang pinakamabisang panlaban sa scam ay ang pagiging mapanure, hindi pa dalos-dalos, at palaging pagbeberepika ng impormasyon bago kumilos. Kaya sana po naman kahit papaano ay naitawid natin po ang ideya na huwag tayong magpa-scam. Sayang naman yung pinaghirapan mong pira. Di ba? Hindi, pwede yung ganyan. Sa hirap ng buhay ngayon, no? Maraming mga taong pagnanasahan ang kakarampot mong pera. Hi, good evening! Shout out po kay Chatler na maugmahon da ang maray. Wow, thank you so much, Chatler. Tagasain si Chatler dyan sa Upper Bonga from Tita Frammy Juarez. O, binabati din daw ni Heidi Bernal si Araceli na nagtututok sa radyo. Ah, nakatutok siya sa radyo ngayon. Thank you so much, Araceli. May request naman si Heidi Bernal. Ako na lang kakanta. Pwede? Dandan Suy. O, diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.
5: Pinili kong limutin ka.
13: 744.

0: Oh yeah! Welcome to 傍晚的我们。Now the Tita Pollyanna Show on a fantastic Friday night. Sana po naman nakapag hapunan ng lahat ng lechon.
1: Malutong ba?
0: Yan po ang ating naging hapunan itong mga nakaraang linggo. Puro tayo lechon ng hapunan. Ay, kasiraan. Makarub-karub. Yes! Sana po naman din ang ating mga kabataan ngayon ay ready to sleep na ha. Nakapajama na lahat. Mahamuto na. Ganon din naman si Lolo at si Lola. Si Mommy at si Daddy. Brother, mother, father, sister, how do you brush your teeth? Yung iba pala hindi nagtututbrush. Nako, magtutbrush kayo ha. Baka kayo magsisese pagdating ng panahon na hindi ninyo inalagaan ang inyong ngipin. Mahirap pong magpustiso. Kaya dapat you should take care of your teeth, children, ha? Do not just pabayaan. Eh, sinasabi niyo kayo, kaya mag-toothbrush bukas na lang. Hindi po nakakapaghintay ng bukas ang mga mikrobyo na yan. Kaya dapat talaga niyo tayo mag-toothbrush all the time. And dahil bareness din ngayon, wow! Hayahay lang for chill-chill. Sabi ni Levy Binias Fernandez, sabi niya, Tita, pa-request naman tabi na kumanta ka. Me? Kumanta? Grabe naman. Ano naman kaya ang kakantahin ko? Diyos ko, ang taga ko na hindi nakakanta. Dati kasi kumakanta ako sa mga lounge. Ngayon parang hindi na. Kasi wala nang lounge na gusto. Anong gusto mong kantahin ko? Gusto ko sanang kumanta ng... gusto ko yung parang ano, ang tawag dito, ha? Yung... Carpenters na kanta. Gusto nyo yun? Ako rin, gusto ko rin yun. Yung Carpenters, lalong-lalo na yung mga kanta ni Karen Carpenter, favorite ko talaga yun. Ewan ko lang, ha? Ano yun? Oh my gosh! Ayan na. Pagpasensya nyo na po ang aking awiting ito para sa inyong lahat. As requested by Levy. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say no promises, but

I'm hanging on a hope, but I'm alright. I know I need to be in love.

0: Thank you so much.
1: Sana po naman ay nasiyahan si Levy at ganoon na rin po sa iba pang, noon pa kasi maraming nagre-request sa akin kumanta. Eh, alam mo ako masyado akong mahiya. And you know, I'm so shy. At saka, naalala ko pala, pag Biyernes, karaoke night. Wow, sige nga. Siguro, gawin na natin every Friday, magkantahan tayo. At pwede nating buksan natin ang ating linya para pwede rin kayong kumanta. Siguro later, no? Alam kong marami dyan ang gustong-gusto talaga na kumanta rin. Pwede rin tayo mag-duet. Ayan. O, ayan ha. Sana po naman ay nasiyahan si Levy. Ay, mukhang nasiyahan si, sabi ni Levy. Wow, talagang kumanta. Ganda boses. Palan. Wow. Thank you so much. Dahil sinabi mo maganda ang boses ko, kakanta na ako every Friday. Got on. You're very much welcome. At nag-comment din si Briagas Adlao John Paul. Sabi niya, galing ko raw kumanta. Galing naman ni Tita. Hindi naman. Ay, masyado. Slight lang. So, ganun na lang ha. Yung mga gustong kumanta, i-ready nyo na yung mga bosses nyo. Dahil pag BR na siguro, simula next week ay magkantahan tayo. Paalala mo na lang sa akin, Levy, ha? Kasi masyadong marami akong inaasikaso. Minsan nakakalimutan ko. Lalo na pag Biyernes, nako aligaga ako. Isang dami kong suitors. Toys. Pero talaga ha, yung iba dyan, huwag kayong masyadong seryoso sa inyong mga pinagkakabalahan sa araw-araw. Mag-chill din kayo. Para naman, maibsan yung bagot. Kasi pag pumasok na yung bagot, parang hindi na productive ang dating mo. Kaya dapat mag-relax din. Kung pwede, magpamasahe ka. Hindi kaya magpa-facial. Ipa-facial niyo yung mga paa niyo. Ipa-foot spa niyo yung mga mukha niyo. Para mas fresh. Ganun yung ginagawa pag Biyernes, Sabado, Linggo, lalo na pag weekend. And of course, number one pa rin po sa ating pagpapaalala ay dapat magsama-sama ang buong pamilya pag weekend. Diba? Oh, siguro ngayon, nagbabalak na si mother. Ano kayang lulutuin natin bukas? Tapos sasabihin ni baby, ako mami, gusto ko magluto. Anong gusto mong lulutuin? Picadillo. Wow, sige. Oo, kasi talagang mas nagiging close ang buong family. Tapos lalong-lalo na kung halimbawa merong mga secretive, no? Yung talagang malihim sila masyado. Dapat iinganyo natin sila na buksan ang kanilang mga damdamin sa buong pamilya para kung merong mga magiging problema, eh madali na yung isolve, diba? And of course, lalong-lalo na yung meron tayong nababalitaan dyan na hindi kaganda ang balita tungkol sa bullying. Nako, kailangan din pong yung mga batang nabubully ay nagsasabi sa kanilang parents para magawan po naman ng paraan, no? Para mapigilan yung mga ganyan. Lalo na kung binubully kayo, traumatic yan. Diba? Yung papasok ka sa school tapos biglang natatakot ka, baka makasalubong mo yung bully. Yung ganun, dapat walang ganyan eh. Alam nyo, malupit din kasi ang mundo, pero meron tayong mga kapararaanan para po mabigyan ng kalutasan. At yan po naman ay sa pamamagitan ng buong pamilya. Diba? Sama-sama nating isolve yung ganyang problem.
0: Mami, may nagbubuli sa akin.
1: O, diba? Yung ganyan. Bakit may tumawa? Tapos sabi ng mami, o, sino yan? Alam na ba yan? O, ano, marami ba siyang binubuli pa sa school? Para talaga mapag-aralan yan. Para hindi lumala. Kasi yung ibang bully, pag hinayaan mo yan, ako, lalalayang mga yan. Kaya it's through the family that we could solve a lot of social problems surrounding our little worlds. Diba? Yung mga maliliit nating mundo. Kaya tomorrow, make it a family weekend. Sama-sama! Oo, tapos after na kumain or after meals, pwede rin kayong mag-karaoke, bidi-oke. At si tatay daw, pa-shot-shot. Wag na. Pa-shot-shot lang. Relax. Okay? Ganun dapat ang maging ambience ng ating weekend sa ating mga tahanan. Hayahay! Masaya! May nagkakantahan. May nagtatanggal ng agyo. Agyo? Oh, kasi masyado pong masipag, no? Yan, isa po yan sa mga pinakamasipag na arachnids ay ang mga gagamba. Masipag silang gumawa ng agyo. Yung iba nga sabi na, sana naman naging ano ka na lang, naging gagamba ka na lang. Bakit? Para masipag ka. Sure! O di kaya naman sasabihin mo, alam mo, para siyang gagamba. Sino yung naliligaw sa'yo? Oo. Bakit? Hmm? Ang sipag niya eh. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. With your Tita. So One Radio Tabaco. One Radio.ed.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix.

0: Sexy ka na?
1: Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
20: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
22: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
23: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
24: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
25: The Tita Puliana Show!
26: Oh, yeah!
0: Sa oras na 8:32, 8. Yan po ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para mag-imis-imis. At syempre, dahil biyernes na biyernes, marami siguro dyan ang gumigimik. Pero huwag masyadong magpakasaya, ha? Dapat may limitasyon ang kasiyahan. Ah, baka mapasobrahan. Dapat tamang-tama lang. Tama-tama lang ang saya. Ay, mayroon pa tayo mga pahabol na pagbati mula kay Jo de los Reyes. Good evening. Pabati naman sa agumdaan niya na nagbabanig. Wow! Kamusta ka na dyan? And of course, kay Lulu Asuncion, na dahil ko man mabasa sa pangaran kan agumo, paki-type na lang baka sa Lunes, ha? Paki-type ng maayos dahil hindi ko mabasa. Pasensya na kasi iba-iba yung parang basta hindi ko alam kung paano ko babasahin yon. Baka na mistype mo lang. At sa tuwing biyernes sana, no, magkantahan tayo. O, yung mga gustong kumanta, ready na rin kayo. Wow. Para mag-duet-duet tayo. Para masaya naman ang ating biyernes, no? Ang bali ba sila lang? Tayo rin. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa lahat ng mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para sa satuyamang mga magagayon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time, as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Senaka naman, The Coffee Hospital. Pa-share naman po sa sindang Facebook page, Pink Spa, para sa iba pa mga detalye. And of course, magduma na sinakitahan na po niya to sina Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle, ang sa inyong friendly Pink Spa Angels. Mabalus po, Pink Spa! Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ng buong linggo. Ayan. We are moving into the second week ng Agosto. At malapit na naman po ang Ghost Month. Kaya marami naman tayong pagchichika-chikahan dyan. Oo, kailangan po nating, wala naman siguro masama pag alam natin ang mga pamahiin tuwing Ghost Month. At maganda na rin yung pag-uusapan ng mga marites. Di ba, alam mo, nag-ghost months ganun. Ay, iba pala yun. Iba yung nag-ghost month. Ini naman po sa inyong lingkod. Iba ka masyadong magayunon. Pero mahamuton. We'll be back next week. Lunes, Agosto 10. Ito pa rin po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Nagsasabing, kung hindi ka naman kagandahan, takbo na sa parlor. Takbo na sa parlor. Oh. Sweet dreams. Have a happy family weekend.
25: The Tita Poyana Show! Yeah!

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: And Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Radio. 99.7 News FM. .10. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.

mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

0: One Radio, 99.7 News FM. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black,
10: also available.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best. Best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.